0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha ko cho gini mon kon ti ni adi
1: ya le me gin wi di we ni ti ngi kam ti jeri
0: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bera mar ne ko mala wa bera mar ne ye boda na nge indu ya
1: kon ki kon men ma dak le me le lu ni ana ko ana boda ana kon
2: le mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: jel boda yo bi ko ma nyen
1: no mi wa cha chon di ya
3: boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new pro spirit ki gin flavor. Koma nungi dukan mugi keni lubu Uganda. Dulmi 7Cs Experts Limited. Kina ye yubu tapgiti nungi chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yubere kilipotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilo ne wilma bulbi katons maduong. Ko jimmy number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama jim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Chat command but not mama gane pi ora pa wi aboro mata kon lu la jura pi yuru kumi kakasa kachil ki boda wa reji flavor gin ye koma don futika gonyo kom dano loy love Uganda

Road, Kampala, Uganda. Dulmana ye bere kilo 14 ko makiluni kakasa flavor gin. Kom mit kanywa chiku katipiu. Kaimiro wilo ne wilma bull bikaton smaduong. Ko chimi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwe na nguen. Apichela bira pungwe.

0: Uchake ki Pierua Beach, uchero kwere malo, tuktu ni kitiero. Haba bet, tiuma lupe, kichikpa Uganda National Lotteries and Gaming Board.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
2: la la me jin wi di we ni ti ngi ka meti jeri ya
1: ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na ngi indu ya
2: kong ki kong men ma dak la me le luani ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mo ma cha an la member
2: jel boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon dia ya
4: boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki Yubuki P, Neutral Spirit, Kitchen Flavor. Koman, nungay, dukan mogi keni

0: Dakika gacil net jaru ramo wa khatima bora la lo ga chet mer area code ma mega mene area mi la chuari I ka biru pong ana wa chi war ki ken bot leya gacil ki dan ko duj mano ti ko area mi la chuari ka kanya wa cha mar wi level ma dong bene mar wi level ma la mal ma pelar la boy wun we are will get more to border borders mano gentie meno e ka biru pong ka kanyu e kona ma chere madal dia hello. Yes, a tinga.
1: Atia yela.
0: Itia go go kwa no ya pe.
1: Ati pure da tia taka.
0: Itia taka football.
1: Ah.
0: Inero gina ra chimikano.
1: Anero.
0: Kara ko pa go ang tinga.
1: Atia yela.
0: Ah.
1: Ati kambe.
0: Ah, ne yiru wa ngo kwa no. Yiru go go go wa tinga. Ngo ngo enu kan no. Ginara.
1: Ali Michel.
0: Ah, karaja ko nong ning ono.
1: Eh, ana na do kun ta ri di ya tu kiri mo ko.
0: Ah. Kara Ali Michel ne ti mo.
1: Ginara me kon.
0: Ha?
1: Ma kor ma ta ta. Me kon ko.
0: Ha? Ah, le Karin mi re wor ton ka kira che lor na ke chawani ba. Hello?
1: Yes, hello?
0: Yes, it is winya men.
1: Eh,
0: akum ni kara ali mi che lo no chakani ngono, ngoti me.
2: Oh, foi wa.
0: Omina. Omina. Oh, yini ye tu. Oh, jo le yin de tia bek madam tia wala me don peda tia nya ngwa tia ti me le yin
2: ah yana mana ne
0: e u mana mabzo e da
2: ah tu ya line line line mo ma ya era e yo ngada
0: line era yin pe ger chimbo amane jo luini nga jo luini nga mina.
2: No,
0: Maraboni. Maraboni. Little Marie and Obama, a right to me to Pelare.
2: Ah, Obama, the
0: dear kid, I
2: can't
0: get the damn water. Caraboni. A coupigon, unity query.
2: Ah, the bully deer.
0: Huh?
2: Bully deer.
0: Bully deer.
2: Huh?
0: Jolunny, bully deer.
2: Bulidi.
0: Dielagor. Dielagor. Dielagor nuange district mera. Nuange district mera ni. Ha? Le network era darakti abale ko ba. Nuange district mera. Hello. Le boni. Yes, ekubuni dialagor no nonga district merani.
2: Kidgum.
0: Nonga kidgum. Ah, karama munu kubuni anti yamle yin.
2: Ende wa do gang mam megiro.
0: Ende de wa do gang yer idi kidgum. Ah, ya boni yin pelar de ya.
2: Ah, I'm a robot.